0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Area. Yamia kwa malonzi niye. Go gota na eya reho semo. Nkwanye sem so na eya nije sem.